na to hunan wis na mayan na mati wo ay na to at umumi yang kisat ki tau may aaw nan papitayan po to at hihin ye pakamies eh papikipian sa akpit ay tamit kuyanes katit akiki nakitam to at ye pakam itati may hihi taas awin kakyang papiputsa tayong kahit ahopite kayang umag to at angkas umuti may aw hupia tutak itala ba yitu kay bayani batian ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te ti bak hupila ba yit ang tau isak umakatu kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang otatayo mo hakupi te kaite hak nabot mo sungyanen po maitam mo miyat at po yan ikis bayit mo sayos tatawi tihi ta ang hak te kaite hak nabot mo haki auhi tahini aato tak ni uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung uma ka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayan mata kai baye ya ume so mai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi kupe ya to tan e ep to at ita la baye pasim itam son he sat pahan la baye pashin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kaye na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom nyak itam te te kaye itam kashin itaho pilabay ato tango kimay aw itibo to ting puita mao sang it kuksiyang umap itamay ka kahupia to tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupita ka ita pwena yan songo pangakunya ita ka paminamisot sa hupia tang puinami isovit ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaipakam na himuitan hupiya tani pumasutsip pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaipakam na himuitan yayan hakimay awya tutang nuk umatuwat put itala baye tukay baye umaya pakamak songka Uya bo yes ni umak mong basto tene. Umhapite wat yep ita itahim. Itam put kamatap yan. Po yan it yep itam hihin kasi ingwa. Umatatayon po yep towa nanapita umatotong ya hihikya. Umakayet pakam umangamay umanamay. Kispi umasomay umakwamay. Amami nanapin ya atutan. Po umaka kananapin ya pakam yes ni. Uma wengwayok to tek song katawat uma kasi ang wengwayan ni. Haksak au kanana pinyatang pasak au yatak. Pamte kaye pamhita hapi ak tawat mung basting uma obi. Kapan hakam yeset umayat hakam. Uma kasi ukalyan ni. Hakpan te uya wo kasi nawak ni. Hakak mung basting uma obi yet hakam. Kanana pinyeset. Umaka, kait hunak ko yitin sa tiyan. Pamsungyaw niyan, yetakam to kayanta. Yetakam aksinong, disuwi to tim tatak. Baisok ak yetakam. Kyan el tatayom ni kyan yetakam. Tuwa kasi, baisok hakamihin sa tiyan. Umuwi kapan hakam yeset umayet umakasi ukalyan. Uyomi hakami umakalyan. Sukya sin mo yung ame. Payasa.